0: 92.7 FM again, the Oro City, 93.7 FM again on. Hey, we got 12 minutes at 8 o'clock. Gento, ganito. SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sara. Magandang umaga po. Sweethearts, eto na ha, last hour ng ating program. On this very beautiful first day of the new month, Julio a uno, sabi mo, oy, July, pag boot on sa kuwa ba? Buenas ka sana ngayong July. Ah, sana naman marami kang swerteng hatid, ano? Tsaka blessings, ano? July, ano? Diba? Ganun daw yun. You claim it. Yeah, diba? Makukuha mo yan. Yeah, if you will claim it, you will have it. Kasi what your mind conceive, the body will achieve. Oh, maganda kumagal. Lakas maka-open-minded. Sa last hour natin, syempre, Jason still pa rin man in the show and giving you the hits. Mga pita di ay DJ, sabi ng texter. Hoy, Wabes family sa Barangay 31. Sa kanila buotan ng kapitana kay Kapitana Delia Wabe. Kapitana, good morning! Galanog-lanog ang Hard FM sa among barangay sa 31. Yun, thank you so much for always listening. Eto na, magandang umaga mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Maraming salamat kina Bernard, kay Kenneth, Renato, Marlon, kay Kuya ng NMR 23 Eagles. Okay, knock-knock kay Gilbert Sacho, kay Lodelia. Magandang umaga po sa inyo. Tsaka syempre pa, yung aking kaibigan sa Binhi, ay kinig sa atin, si Sir Glenn Lido. At yung mga bago mga kaklase natin dyan sa basketball dyan sa may barangay 24. So, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, lahat ng Grab Car Kagayhan officers and members. At yung dyan sa may car wash, sa may JR Borja, likod sa may Pansik, ha, always ka paminaw. Kuya Ding, good morning! Thank you sa inyong pagpaminaw di ha. Uy, abangan natin mamaya. Mamibigay ako ng libreng tickets. Mais, ganun na lang. Marami kasi tickets yan eh. Libre tickets yan para sa Moana, a live in action movie. Ang gagawin nyo lamang eh, syempre, mamaya pa kayo natawag. Ha? I'm just giving you guys, the infos para at least meron kayong idea pag tinanong ko na kayo mamaya. Ha? Ito yung mangyayari at magaganap po sa July 10 sa SM Cinema, Cinema 3 and 4. Okay, ano ba na? Manatili nakikinig at hintayin lamang ang aking signal. 15 minutes after 8 o'clock! Saglit, commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore!
1: Hard 92.7

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog, sarap na.
1: 29 minutes, Saturday, 8 o'clock, yun ang ating oras. Oh, eto na muna. Shoutout muna sa lahat ng mga sumusunod. Isang magandang umaga. Kina Marifel. Yan. Thank you so much. Mga taga-Lapas, dos Lapasan. Yun o, maraming salamat po. Tagang salamat sa inyo, pagpaminaw niya. Shoutout kina Badiday, Carlota, Labi Janessa. Thank you so much. At saka kay Sheila. Family doon niya sa May Bacong Street, Lapasan. Ang Ulanco, Dikito, Ranario, Permale, og Dadulio family. Salamat daw ha. Maayong buntag. Zack Nandizi, maayong buntag. Palagi po kami nakikinig ng Hard FM. Si Chucky Bores, nagluto ng karneng baboy dyan sa May Claveria. Maganda po ng mga music ninyo. Sana mabasa. Magandang umaga. Nabasa na nga. Gilinan Lower, Tungawan, Zamboanga, Cebu. Kayo nakikinig sa atin si Florante de la Rosa. Ang lapit lang nito ha, pwedeng lakarin ha. Florinda de la Rosa, kay Teresita Midel, kay Josephine Castelo, magandang umaga. Melinda de la Cruz, kay Lydia Vicente, Edelberto Vicente, Gilbert de la Cruz. Good morning kay Joey Castelo. Yun o, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito pa, may isa pa. Si, good morning Jason. Ano, gwapo ka man. Gwapo man ka. Ay, sawa niya. Naminaw ko, naka-background always ang Hard FM. Sabi ni Karen Nilo ng Lapasan. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan na dito. Wala palagi karon pa lang. Oras sa atin, 31 minutes, Saturday, 8 o'clock. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi. Joseph, ano balita? Good morning!
3: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing tayong Kugman. May kaluwagan pa noon naman ang Kugman. Hanggang nakaraan.

0: 92.7 Hard FM ka gyan de aur seri 93.7 Hard FM bugina and it's pantropico and that song was brought to you by Birch 345 Twin Pack pang dalawang baso 2 times sa inom 2 times sa nutrisyon 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bilin na. Nasa linya na natin ang ating lucky caller number 8. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: Melchor Ora.
0: Si Melchor, taga saan si Melchor?
1: Taga Sugbong Kugon.
0: Hoy! Lalayo ah. Ah, sige Melchor, ah, bibigyan ka namin ng 2 tickets ah, para sa Buwana Black Screening ha. Ah, sabi mo lang sa akin, kailan gaganapin ang libreng sine natin?
1: Sa July 10.
0: Saan gaganapin?
1: Sa SM Downtown at Cinema 3 and 4.
0: Sinong bida dyan sa Moana Live in Action?
1: Si Catherine Digaya.
0: Ah, at sino pa?
1: Si John Johnson.
0: Anong John Johnson? Dwayne Johnson! O siya, sige, congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Tagdo si North Cat eh. Ito na, magbibigyan naman tayo ng bugas at saka ng groceries. Apaminaw na ha, second winner natin ito. Ruleta! Painintay mo, select. Ang aming studio nasa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, sangto-sangto to, ha? Oh, wait lang. Ba't parang huminto ito? Oh, huminto, andali, ha? Oh, huminto. Wait lang.

0: Ayun, eto na. Ay, huminto eh. Ay, ito ang ating lugar ay Kamamanan. Ang Kamamanan, napuno tayo siya sa drabags ng Kamamanan. Isa lang, ayun ang kanyang address. Tipolohon, Kamamanan. Tipolohon, Kamamanan. Ang pangalan ng ating winner ng bugas at groceries, John Rio Villafranca. John Rio Villafranca ng Tipolohon, Kamamanan. Congratulations. Ganun din sa ating first winner kanina, si Vergel Lopena ng Upper Nazareth. Congratulations din. Sumayin nyo ang ating The Price is Right Silver Loan. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huling mga minuto ng ating ating programa. Sweetheart, ha? Standby lang, walang bibitaw. Padayong giyapo sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7. Birch Tree.

32.7 Hard FM kagayan or seri 33.7 Hard FM ginon. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Earl Christine for you with the langin. Debsay Robles, magandang umaga. Evren Uwayan, magandang umaga. Maraming salamat sa pusa pakikinig. Arlene Abad Patriana, magandang umaga. Hey Buddy and Soli and Eric Patriana, magandang umaga. Mga taga-agusan to, CDO. Thank you so much. Sina ba Rivera, sabi niya, may chance pa ba ako manalo ng tikat na Moana? Meron po. Ganito lang yan, ipapaliwanag ko ulit sa inyo. Ha? Kapag sinabing, kunyari, lucky caller number 4 o kahit anumang number yan, hindi ibig sabihin na kapag nakalusot na kayo, kayo po yung number 1, kayo na po yung caller. Ibig sabihin, kayo nga yung caller number 1, so kailangan mong ibaba ang telepono, mag-dial, tumawag hanggang sa maging lucky caller number ka. Kunyari, nakalusot ka. Hello, caller number 1 po kayo. Ang hinahanap number 4. So kailangan mong tumawag ulit hanggang sa maging number 4 ka. Hindi ibig sabihin na tinanggihan ka, eh, hindi wala ka ng chance na manalo ng ticket. Alright? Gets! Hindi ka lang yung lagi caller number na hinahanap. Pag sinabi caller number 7, pag tumawag ka, dali, caller number 2 ka, tawag ka ulit. Hanggang sa maging number 3, naging number 4, 5, hanggang maging 7 ka. Douglas ng Normin Transco Taxi, maraming salamat po. Hey, don't forget ha! I-follow po ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Again, that's Jason Space Hard FM. At tabayan ang music from the heart, kapiling naman si George at si Dr. Hard para sa ating mga love songs. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, kung yung weather nga pabago-bago, yung isip pa kaya niya at feelings, magbabago din yan. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore!

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Maglalaan ng Senado ng 150 seats para sa publiko na nais manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gasalian, limitado ang espasyo sa session hall kaya first come first serve ang maging sistema para sa mga pagpaparehistro sa pamamagitan ng online visitor management system ng Senado. May mga kahilingan na rin anya mula sa civil society organization, gayon din sa prosecution at defense panel, kaya maingat na inilaan ang mga upuan para sa lahat ng kalahok. Binigyang din ni Senate President Gasalian na mananatili ang mahigpit na seguridad sa loob ng Senado sa buong panahon ng paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:35 and the time check is brought to you by Presto Creams. All the way till 11, kami ni Dr. Hart and yung mga kasama, George Bo. Music from the heart. Ay, naku naman, bakit naman ganun mapanakita mga love songs? Ganun daw yun, kapag daw masaya ka, you understand the melody of the song. Pero kapag malungkot ka, you tend to divulge yourself doon sa lyrics ng kanta. Ay, Asia Songbird, ikaw na. Maayong buntag sa mga kakagising lang, sa mga nagbe-breakfast ngayon. Unsay sudan. Hala, sa mga tulog pa din, gising na kayo. Uy, udto na, udto na. At abatiin ko lang yung mga sweethearts natin kay 6638. Ito, I will let Jason still know about this. Hi to GrabCar Neutral Boys. Ayan, si Jules pala po ito. Na nagkasama sila kagabi sa Caesar's Ball Club. Huli na namin napansin na ikaw pala si Jason Steele. Makakarating. I will let him know. Ayan, 7805. Good morning and happy listening to Regan, Aladdin, Angelica, Danica, and Princess of Bunbun. Mayong buntag. Thank you for always listening. Hi, Dr. Hart.
1: Hi.
0: Madam, sorry, mayong buntag. Thank you for always tuning in. Ayan, grabe.
1: Naputol yung breakfast ko. Yung aking paglasap sa ulam.
0: Oo, alam yung ulam niya.
1: Fish with red sauce and casserole.
0: Walaan niyo kung ano yan.
1: Sarap nga eh.
0: Sarap.
1: Favorite ko yan, fish with red sauce and casserole. Sardinas giluto sa casserole.
0: Yung nasabi ko na nga eh. Yung muna akala ko iskabeche.
1: Ay, nako. Ayan, nagbe-breakfast na ba kayo? Yung mga hindi ba nagbe-breakfast na, mag-breakfast na kayo. Napakadaling lutuin yung ulam ko ngayon.
0: Ay, grabe. Tsaka ano, paborito yan. Paborito yan ng marami.
1: Eh, marami ba nag-comment na sa ating question of the heart?
0: Sa ating question of the heart. Ito from 8973. Sabi niya, Dr. Hart, may tao talaga na para sa'yo. Based on my experience, sabi ng mananagna. Mm-hmm. Na itao nga mo, unong juni mo sa tanan-tanan. Uh-huh. Not knowing my best friend, uy, ang aking nakatuluyan.
1: Wow.
0: He's my buddy always through my ups and downs. Mm-hmm. Sa mga past relationships ko. So he knows everything about me and vice versa. So yun, for how many years nagkami at nagkatuluyan.
1: Ah, nagkakwentuhan lang. So yun, so yun na nga, nangyari.
0: Alam mo ba yun?
1: Uy, besh.
0: Nagchichismis na lang sa kanto. Happy diba? Happy to be together.
1: Yeah, hindi mo malalaman eh. Nasa tabi-tabi lang pala yung tamang tao. Correct. Diba? Para sa'yo.
0: Oo.
1: Minsan nga din, mahirap din. Yung tamang tao dumarating, hindi naman sa tamang panahon.
0: Ayun. Sabi nga, we had the right love at the wrong time.
1: Ay.
0: Ng isang kanta.
1: Lulungkot naman ako dyan.
0: Ay. Yung mga pinagtagpo, pero tiradhana naman.
1: Aha. Ayan. Mula naman kay 0804, sabi niya, good morning, Dr. Hart, Sweetie George. Naminaw mi karon ayan sa Heart FM. Thank you. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sabi niya, good morning. Si Mami Elaine pala ito. Mami Elaine Gales.
0: Ang Gales family.
1: Barangay 17. Maraming salamat.
0: Good morning din ha sa mga, o sa Amilaw family, kay Dodong, kay Pepe, kay Tata, kay Luloy, kay Fidel, kay Amir, kay Paloy, kay Mekmek, Baluto, kay Epe, from Anthony Ubao, Pinonya, Aceron, Poblasyon, Hagna, Bohol.
1: Wow, talaga nasusuki na natin ito mga taga-Bohol.
0: Grabe, no?
1: Thank you. Salamat sa pakikinig.
0: Thank you.
1: 2120, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweet George. Oo, ano yan?
0: Naniniwala. Naniniwala daw siya.
1: Mahirap pala talaga pag mawala ng letra, no? Iba na agad ang meaning.
0: Ayun na nga.
1: Naniniwala daw siya na si Adan na binigyan ni Lord ng Eva. Tayo pa kaya?
0: Oh.
1: Be patient and faithful to God. I-bless lagi ka. O wala pa'y Eva or Adan.
0: Ayo.
1: Mabot ragid na siya, di ba?
0: Narating talaga si Adan at Eva sa ating mga buhay. Yung mga listeners pala natin, Dr. Art, dyan sa Kamamanan. Hi to Mami Amy, 5574, kay Mayor Miles, kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, and sa BBQ family na napakasarap ng kanilang barbecue.
1: Wow!
0: maraming salamat. Regards ha, regards Mami. Ayan.
1: Oras natin, 41 minutes after 9 o'clock. Sige, keep your messages coming at babasahin natin yan, yung mga reaction ninyo to sa ating question of the heart. May tao, naniniwala ka ba talaga na?
0: May taong para talaga sa'yo.
1: Ayan. Aming pagbabalik, babasahin namin yung lahat yung mga reaction. Pwede kayo dun sa ating Facebook page, ha? Sa mga naka-online.
0: Yes, So may post tayo doon at sa ating messenger, ayan, sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro City.
1: 9:42, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 minutes before we hit 10 o'clock. Hey, we got You Are My Everything by Calloway right there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. You are my everything kasi naniniwala akong ikaw na ang para sa akin.
1: Yun! Wala nang iba. Ikaw yung akin correct. Forever.
0: Ay! Pero kasi yung may iba kasi Dr. Hart na talagang naniniwala okay na sila na maging, you know, sila na for the long time na single sila.
1: Ay!
0: So, yung parang okay na ako lang.
1: Love thyself.
0: Love thyself. Oo, hindi ako naniniwalang may, you know, may someone out there for me. Kasi
1: ganun?
0: Parang wala naman. Yung mga
1: parang
0: ganun.
1: Lukot-lukot naman ng mundo pag ganyan.
0: Kasi daw, malaki or naging, siguro masasabi na natin traumatic yung kanilang experience.
1: Yun lang. Yun lang. May pinagdaanan na medyo...
0: Oo, medyo malalim.
1: Natatakot ka na. Na sumabak uli sa isang relasyon na minsan kasi, di ba, hindi nawawala sa isip natin na nag-overthink tayo na pwedeng mangyari uli.
0: Correct.
1: Pwedeng masaktan ka uli.
0: Correct. Oh.
1: Pero pwede din naman nabigyan ng pagkakataon yung puso mo, yung heart mo, na sumaya uli.
0: Bakit hindi? Diba? Pero ako kasi, Dr. Hart, biblically speaking naman talaga, tsaka naniniwala naman talaga ako na meron at meron talagang nakalaan para sa akin.
1: Siguro yung mga pumipili na nila sarili muna, di ba?
0: Yes,
1: mapag-isa muna. Eh siguro hindi pa talaga dumarating yung tamang panahon.
0: Correct.
1: Nadarating yung tamang tao para sa'yo. Eto, Jean Garcia Candia. Good morning, Dr. Hart and George. Mayroong nakatadhana sa atin even before we were created. Nasa sa atin na yun kung hahanapin natin ang ating kapalaran or maghintay na lang sa nakatadhana. Ano man ang kinabukasan ay bunga ng pagsisikap. So hanapin man o hindi, yung talaga nakalaan para sa atin ay kailangan tanggapin ng buong pagtitiwala at pagmamahal upang maganda ang kahihinatnan ng kinabukasan.
0: Ay,
1: thank you.
0: Grabe naman itong Candia family. Thank you, Ma'am Jean. Kaya Sir Manny, magandang umaga. Junjun Mercado, sabi niya, simple lang, Dr. Hart. Yes. Yes lang talaga.
1: Si Nemia naman, sabi niya, yes po, lahat tayo may tao o partner in life para sa atin. Yung iba na lang, pag di nila nakita yung tao para sa kanila, talagang naghihiwalay kasi hindi sila ang tinatadhana. Tinadhana. Siguro that could be one of the reasons, no? Kung bakit hindi naman talaga na sinasabi na sige, hindi tayo nagkakatuluyan dahil nga hindi tayo tinadhana.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo.
1: Pero syempre, meron namang tinatawag nating differences, no? Personal differences, syempre pag-uugali, mga ganun. So daming reasons kung bakit hindi kayo nagsasucceed dun sa inyong relationship.
0: Grabe naman. Parang natutulo lalo.
1: Ano?
0: Ang dami kasing realization. Alam mo, lalo na yung mga single out there.
1: Uh-huh. Sige, paglaban mo ang inyong asosasyon. Ipaglaban mo ang inyong samahan, George.
0: Pero ako, isa lang yung sigaw namin. Alam mo ba yun? Hindi kami magiging single forever. Kaya ipaglalaban, makikibaka kami. Wala na yan, wala yung makapugong.
1: Hindi, darating talaga yan.
0: Correct,
1: talaga.
0: Correct.
1: Siguro wala pa lang talaga dun sa anong tawag nito?
0: Sa tamang... Everything kasi, naniniwala ko tama ka. Yun sa lahat ng bagay ay talaga mayroong tamang panahon.
1: Uh-huh. Sabi nga ni Frenchie Diane Ree, no? Heart... Wow, grabe. Heart
0: yan.
1: FM, napatulala akong bigla. Akala ko naman talaga comment niya. Sabi niya, Heart FM is truly the beat of our city.
0: Aww.
1: Resonating with every heart.
0: Aww.
1: Yes, I agree with God's will. I'm waiting for Him, Lord. Di ba?
0: Ay, si Mama naman, Preggie. Dayan, thank you naman.
1: Grabe. The beat of the city.
0: Correct.
1: Asan? Sige, padala niyo po sa amin ang inyong reaction, ating question of the heart. For those who tune in late.
0: Naniniwala ka bang may taong para talaga sa'yo?
1: Ayan, padala niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City po ang ating Facebook page.
1: 5 minutes before hitting 10 o'clock, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Buginoy. Rob Daniel. Ah, diba? Talagang inantay ko.
1: Ay,
0: ako din. Ikaw sana yung tamang tao para sa akin.
1: Ay!
0: Kung panaginip man ito, ayokong magising.
1: Okay.
0: Diba? Mga tipong ganun.
1: Ay.
0: Pero baka, yun nga, wala nga sa tamang panahon.
1: Correct.
0: Yung pagdating ng tamang tao sa buhay natin.
1: Yun nga eh.
0: Pero baka paraan lang doon ang tadhana na makilala mo siya na nauna lang doon sa tamang panahon. Baka darating yung tamang panahon. At syempre sana dinadalangin natin na pagdating man ang tamang panahon, nandyan ka pa rin. Kinikilig ka.
1: para ako magigitik. Ganun kasi Dr. Hart, yung mga wishes natin sa ating mga puso na yung taong nakasama at ating nakilala ay sana ikaw na nga. Yung parang ikaw na sana. Nakapagod na makipagkilala ulit. Diba?
0: Pero baka yun na nga, sabi ko, baka paraan lang ito ng tadhana na makilala nyo na agad yung isa't isa para pagdating ng panahon, handa na kayo.
1: Ayun.
0: Sana nga lang pagdating ng panahon na yun, nandyan ka pa.
1: Ay, nako, Dr. Hart, pagdating ng panahon, 10:17 na nga to us. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Minsan kasi, George, sinasabi natin, when we settle down, merong mga sitwasyon na ganyan. When we settle down, ito na yung tamang tao para sa akin.
1: Correct.
0: Pero as time goes by, sabi natin, hindi pala.
1: Yun na nga.
0: Diba? Merong mga ganun, nakakaranas ng ganung situation.
1: Correct.
0: I'm happy for those na talagang nahanap nila yung kanilang tamang person na talagang nag-succeed, di ba?
1: Tama. Kasi Dr. Hart, may follow-up question dyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, di ba, sabi nga natin, may tamang tao sa tamang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, paano natin masasabi kung eto na yung tamang panahon at eto na yung tamang tao para sa akin? Diba? Parang may mind-boggling pa rin na thought na parang, sino? Paano ko masasabi na eto na siya?
0: Someone texted me, sabi niya, yung song, ha? Yung song, ha? Ay. Ikaw sana.
1: Ang sakit naman kasi lang kanta. Madaming realization. Mm-hmm. I know.
0: Yun yung explanation ko. Yun yung sagot ko dun sa yung song, ha?
1: This one goes out to you.
0: Eto mo na, dahil dami nagre-react dun sa atin natin. Sa text line natin.
1: Batiin ko lang, Dr. Hart, may nakinig sa atin sa lahat ng staff ng City Agriculture Office. Sabi nila, good day, I'm Dr. George and Dr. Hart. Ayan, kumpara jud sa imo isang tao, kahit saan ka man mapadpad, imo jud siya. Shoutout po sa City Agriculture Office sa kanilang boss na si Boss Bernie Daba Jr. Sa office staff na si Giselle, si Rafael, si Justin, si Brad. Magulong daw ni Bata. Ayan. Bulan. Ah, hi Sir Jazzy. Good morning.
0: Oy. Eto naman, sabi ni Marifel, to make your relationship going stronger kasi is just giving and understanding and understand each situation and listen to each other. Yung mga trials in life, isa lang yan sa mga spices sa buhay natin. Hindi tayo matututo without those trials. And if it happened, dapat pag-usapan na mabuti, hindi papalipasin ang gabi na hindi nasisettle. I love my husband very much. Wala na akong hahanapin pa sa iba, kahit pa ang MTL. Oo, dami na bibighaning dun sa MTL, sa hagwapuhan ng MTL.
1: Yes.
0: Oo, may kakilala akong kilig na kilig din dun. Oo, nakangitan yung dalawang yung kambal.
1: Ay.
0: Sabi niya, ay, ang pogi nila. Sabay, ano na lang ako nito.
2: May ganun
0: ba? Sabi, ang sarap ng tawa mo dyan, George. Parang, parang nag-agree ka din.
1: Hindi naman, hindi naman.
0: Sabi niya, ha, hindi ko siya ipagpapalit. Thank you, Dr. Hart. Lovely, George. Naniniwala talaga na may taong... Ayun na naman yung maling letra. May taong para sa'yo.
1: Bugi na lang na autocorrect. Yung bata ni Dr. Hart.
0: Sabi niya, I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Good morning. Ate Maripel yun, no? Nang lapas dos. Ito naman, Dr. Hart, ilala ko rin to. Mm. O, si June Ross ng JL Power Shop. Good morning, best of the best duo.
0: Ay, grabe na.
1: Oo naman, lahat tayo may kanyang-kanyang tinadhana. Ang kaso, yung iba, masyado lang matakaw. Mm-hmm. Yung nakatadhana sa'yo, inaagaw. Mm-hmm. Ay, ano ba yun?
0: Best duo na, best of the best duo. Ito nga yung sabi, yung sabi ng plaque dito for outstanding talent in radio entertainment and audience engagement. Tara ito! Outstanding FM desk jockey.
1: Maraming salamat.
0: Binasa talaga yung plaque.
1: Sinuporta lang natin yung sinabi ni June Ross. Maraming salamat.
0: Sabi ni...

0: FM.
1: 1028 na mga sweethearts, tawagan nyo nga kami. We need a caller now for our Moana block screening ticket giveaway. 0917-1579-927. Be my lucky caller number 4. Tawag na.

0: Food Incorporated.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 알았어요.
1: 조이즈는 봐.
0: 그니까
1: 무슨 뭔가 괜찮. 나보다만. 안세계라 전화하면 나드는 다빙 메시지스. 이안 그라베. 달래가 디라닥 사하미나 mga messages ngayon.
2: 어, 나 안 담.
1: 달래가 나하가타바 ng puso, 나하가타바 ng heart. Good morning, everyone. Thank you so much for listening always. For being so supportive.
2: Yeah, ito naman si 4994. Morning to you both. Yes, I believe may nakalaan talaga sa atin. Pero bago dumating yan, kailangan talaga daanan mo lahat ng heartache bago siya dumating. Nahook na talaga ako sa inyo, ha? Sorry naman po.
1: Nakaka-hook talaga ang Heart FM.
2: Thank you, thank you.
1: Once you tried it, hahanap-hanapin mo na.
2: Ay, oo, parang pagkain lang. Ano?
1: Parang pagkain lang. Ano?
2: Totoo naman. Oh. Yeah.
1: Sana ako. Mula kay 9623, sabi niya, hi, good morning guys, Dr. Heart and Miss Georgia. Kampihan kita, Miss George. Yes, may nakatadhana talaga para sa atin. Pero sa mga single dyan, yan, kaya pala kampihan mo si George, ha? Sa mga single dyan, don't worry, ha? Tayo ang samahan na di madaling mabola, kaya hirap makahanap ng dawan.
2: Sabi sa
1: Lord. Ayan yung inyong samahan, ha?
2: Samahan ng hindi malalamig ang Pasko.
1: Ayan. Malalamig ang mga nguso.
2: Oo. Thank you.
1: Ah, si Nate. Oh. Hi, Nate. Kumusta ka na? We missed you.
2: Ayan, ito naman, 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz, sa Village Zone 8, Carmen City, o maayong buntag. Uy, teka, napakalalim nito, ha. Makakabiyon, manta, o abaga. Kabiyot siguro ito, Dr. Makakabiyot, manta, o abaga sa rider, inyong question, DJs. Yes, patuloy ko nga, dunay the right one para dyan sa imo. In short, nai forever o together again. Mm-hmm. Ang labas, destiny mundo ha. Sana all murag kanta ni Aiza Siguera. Pagdating naman na. Murag yapon na magdayo.
1: Yeah.
2: Hi, Mr. Ryder.
1: Sana nga lang pagdating ng panahon, nandiyan ka pa rin.
2: Oo.
1: Ano ba? Yun yung aking dalangin. 9873, sabi niya, for me, Heart FM, parang hindi ako 100% naniniwala. Pero siguro po, basta, ano? Sabi niya, hindi siya 100% naniniwala. Pero siguro daw po, oo, may tao para sa'yo.
2: Malay mo naman.
1: Mga taga Zone 12F, Upper Carmen, na nakikinig po ng Heart FM. Hi po, Elizabeth Colong. Thank you so much.
2: Thank you for listening. 8764, Zach, nandun Carlos Bukidon, maayong buntag. Ito si 8590, Dr. Heart. Yes, I agree na meron talagang tao para sa atin. Especially kung isa talaga ito sa mga desires ng heart mo. Unang-una, depende sa tao yun. Kung choice nila na to have a partner in life or just stay to be single. If a person wants to be in a relationship, he, she must prepare himself or herself na maging tamang tao para sa taong iniintay mo. And when the right time comes, and both of you are ready and willing to pursue authentic and sincere relationship, ay, hindi mo talaga malalaman kung tamang tao ba yan kung hindi mo susubukan.
1: Why?
2: Oh, that's why falling in love takes courage, faith, and selflessness.
1: Ah, diba? Gusto ko yung hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan.
2: Diba? Ayan, thank you.
1: 3400, sabi niya, hello mga ka-heart. Shout out daw sa Kauswagan Zone 2. Naka-background yun in Yuhan Station always. Matsalam. Thank you.
2: Morning.
1: Thank you for listening.
2: Lady M, ayong buntag para sa akin, dapat di matala ang communication. Hindi mawala ang communication sa isa't isa. Always make time para makapag-bonding kamong dalawa. Lady G, maraming salamat. Thank you, Lady M. Good morning.
1: Wala naman kay kay HBG Noel. Kay Kuya Noel. Sabi niya, good morning Doc Hart and Ate G. Hindi lang tamang tao ang darating sa atin. Kasama na rin ang pagiging tamang hayop.
2: Ay!
1: Tamayhan! At tamang halaman na lagi mong dinidiligan para lumaki.
2: Ay.
1: Gusto ko yung dinidiligan.
2: Parang halaman na talaga.
1: Kaya ang pagkakaroon ng kapares ay nasa tamang panahon lang. In short, walang forever.
2: Agoy.
1: Hirap naman ito si HPG Noel, laging walang forever.

0: Kaya ka doon na may dinidiligan.
1: Mas agree ako doon sa
0: halaman.
1: Tamang hayop. Ikaw ang tamang hayop.
0: Kasi kailangan mo naman talagang didiligan yung tanim.
1: Ay,
0: diba?
1: Of course. Oh, okay.
0: Para mag-flourish, diba?
1: Correct. Oh, oh. Para mag-bloom.
0: Para mag-bloom. Ganun ba? Pag... Ano ba napapansin ng iba? Pag dinidiligan, nagbo-bloom?
1: Oo, totoo yan.
0: Yung tanim. Oo. George Wednesday pa ngayon, ha? Hindi pa Friday.
1: Usapang diligan na kasi
0: totoo at tanim. Totoo pala talaga yan. Pag oo, nadidiligan, nagbo-bloom.
1: Nagbo-bloom.
0: Yung tanim.
1: Lumalaki, sabi.
0: Lumalaki?
1: O, syempre, lalaki yun.
0: O, namumula ka na dyan sa katatawa mo.
1: Naiyak-iyak na nga ako dito.
0: Mas gusto ko yung nagbo-bloom.
1: Oo, diba?
0: Nag-glow.
1: Showing, ano, may mga ano pa yan kapag nagbo-bloom yan. May mga flowers.
0: Tama na yung dilig na dilig, dilig na dilig.
1: Ito mo na.
0: Basahin muna natin.
1: 1954. Yes, naniniwala ako na may tao para sa atin. Kaya lang minsan, napapatanong ako, bakit sa taong kaya akong saktan? Asaan ako nakatadhana?
0: Uh-huh.
1: Eh wala eh, mahal ko din siya. Yung mga away, tampuan, mga lamas lang sa kinabuhi. Pero, ang pinakamaganda sa relasyon, umulan mat, bumagyo, alam nyo na nagmamahalan pa rin kayo dahil kayo ang itinadhana ng Diyos.
0: 3009, sabi niya, good morning, pa-shoutout sa gwapong agard sa Fico Kogon na si SG Mayol. O, oh, diba? At saka sa kanyang kasama daw na nag-retire, hapit na daw mo retire.
1: Oh,
0: si SG Ranyoa. Hi po sa inyo.
1: Good morning, good morning.
0: Ayan. Ay, nako.
1: Grabe.
0: Sige, mamaya. Doon naman sa ating Facebook post.
1: Yes, yes.
0: Masaya natin yung mamaya. Oras natin. 5 minutes more to go before hitting 11 o'clock. Ayan na. Ayan na, inaantay natin. Ang dami natatanong, paano sumali sa ating The Price is Rise Overload? Ayan. Eto na nga, The Price is Rise Overload na. Another winner. In fact, this is our third winner for the day. Saan kaya manggagaling yung winner natin? Paikot tayo ng ruleta. Ayan, iniikot na ni George. Yung mga nagpadala ng kanilang entries, palakasan ninyo mga radyo, ha? Para malaman nyo kung kayo nanalo talaga. Alright, Santo Miguel, George!
1: Dito tayo, kapitbahay lang, Dr. Hart. Barangay Carmen.
0: Barangay Carmen, bunot tayo. Ayan.
1: Ayan,
0: bunutin mo na, George.
1: Ayan, ito na, kinabunot. Mula sa ating Barangay Carmen Dropbox, ang kanyang address ay Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Congratulations, Sarah Jane, bahala.
0: Bahala na yun, Sarah Jane, idaog jud ka.
1: Congratulations.
0: Sarah Jane, bahala ng Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung third winner natin for today sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Siyempre, we're located at the fifth floor of Fica Wadbin Building, and that's Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik ba kami ni George? Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit.

0: na ni 2.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Ay, she's the one.
1: She's the one.
0: Ay, sino ba namang babae hindi kikiligin kapag kakantahan ka ng ganitong kanta? Hala. Ay, naku mga sweethearts, si Dr. Heart at ako ay sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo. Thank you for this very fun, filled, Wednesday. Naku, we have welcome July with the smiles in our hearts. Diba? Ang saya natin ngayong umaga. Ito lang, batiin lang namin, basahin lang namin yung mga nalalabing mensahe sa ating Facebook post. Oh, Jel. In my three plus years talaga of existing. Ani nga kalibutan. Gubot, feeling na ako wala dyan. Ay, ang sad naman.

0: Wala daw siya.
1: Darating din yan. I-claim natin yan.
0: Correct.
1: Ayan, mula naman kay Kat Makapundag Paklar. Sabi niya, good morning George and Dr. Hart. Ewan ko, I don't believe minsan na akong na-broken. At hindi lang minsan. Ewan ko kung may forever ba kami ng partner ko ngayon. Kasi sobrang masungit. Parang hindi niya feel na pagod ako sa work. Ang mga kids lang talaga at mga kapatid ko lang talaga ang mga taong para sa akin. Kasi nandyan sila palagi para sa akin. Shoutout ko na lang, masungit at lagi akong ginagalit. Sinout out mo pa talaga. Ti Dance Calyao. Sige, isa shoutout ko na rin. At shoutout din, Pau Maymay Monte. Sana may tao para sa'yo talaga. Thanks po.
0: Naku, mamaya.
1: Meron yan. Nasa tabi-tabi lang yan.
0: Yes.
1: Oo. Mahahanap at mahahanap mo din yan. Sometimes we need to get out of our box, di ba? Para makakita natin. At basig makasalubong na to, diha lang sa tabi-tabi. Diba?
0: Lumabas ka. Adam and Janeline de la Rosa na iniwala ako na may taong para talaga sa bawat isa. Hindi man ito dumarating sa oras na gusto natin, darating ito sa tamang panahon. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang respeto, tiwala at pagtanggap sa isa't isa.
1: Diba? Tali Eugenio Nave, sabi niya, good morning Dr. Hart and Idol George. George na lang kaya. Magpangit ng idol. Bakit kaya? Ay, hindi. Ayoko talaga.
0: Parang allergy ka.
1: Ayoko gawing idol si George. Sweetheart.
0: Yun.
1: Kasi sa iba yun eh.
0: Yun.
1: Sabi na mayroon talaga ang bawat isa sa atin ay may nakatadhana dahil sa pagkahimugso nato sa sabakan sa atong inahan na anatay Paris. Dili tama taranta kay mga itsuraan ta. Mabot na siya. Wa na to damha.
0: Good morning, Demsoy. Sabi naman ni Ploy Floor at Tinin Chan, oo, kaayo ang tinadhana.
1: Ang cute naman ang kanilang mga ano messages.
0: Yan ka, mga GIF.
1: Ang tag doon?
0: GIF.
1: Sige. Panahon kasi namin yun.
0: Emoji lang yun eh.
1: Ploy Floor at Tinen Chan. Oo, kayo ang tinadhana. Parang Heart FM lang din yan, di ba? Na-meet ninyo. At hindi na kayo makakaalis. Hindi na kayo makakahiwalay kasi nga tinadhana kayo. Magbibigay ng kasiyahan sa inyo isang Heart FM.
0: You're stuck and glued. Bill Pinales Abandula. Oo, uy. Oo, lagi uy.
1: Evan Suazo Ulano, napakalaking heart na kanyang GIF. Na may mga paw prints pa. Baka ano to, pet parent.
0: Poor parent. Ito naman si Maricar Yamba Laurel. Good morning, Dr. Hart and beautiful George.
1: Ayun, mas gusto ko yung beautiful kaysa idol. Huwag na yung idol si George. Kaya namin yung idol.
0: Sabi niya, for me, yes. Based on my experience, akala ko wala nang magmamahal sa akin. 9 years LDR kami ng partner ko kasi OFW ako. And thank God, kami pa rin till now. Shout out from Saran, Waulano.
1: Waulano naman. Waulano del Sur. Naabot yan ang ating 93.7 mula dyan sa bukid noon. Yan.
0: Happy morning.
1: Meron pa ba? Ayan, mula naman kay 5252. Good morning, DJ George. Pa-shoutout ko sa Wabe family, Dakula family, Dragon family, and also to Madikilio family at sa kanilang buutan doon na kapitana na si Delia Wabe sa Barangay 31. Talaga naman, dami nakikinig sa atin siya. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Hi, 3400 at Isol Ibarra. Magandang morning.
1: 9623, sabi niya, we miss you, Doc. Pwede mo greet. Sino kaya to? Ma'am says all the way from Brisbane, Australia. Ah, talaga nakikinig siya ngayon sa inyo through apps. Thank you. Who's this ba?
0: Maraming salamat. Si, ano to? Si Nate.
1: Ah, si Nate? Ah, okay. Sorry, hindi ko kasi memorize yung number. Hi, Nate. Thank you for listening always.
0: Ingat ka, ha?
1: Dami talaga.
0: Oh, yes.
1: R1, hi to you.
0: Ano pa dito sa... Hi kay Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Sabi niya, yes, kung saan darating yan. Oh, maghintay ka lang, may nakalaan para sa iyo.
1: Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, haba nito ha. Good morning my loves, Doc Hart and Sweetie George. Ako naniniwala ako dyan na may taong nakalaan para sa isa't isa. All we have to do is pray lang na tayo na sana, pray lang tayo na sana ang nakalaan sa atin ay hindi toxic sa buhay natin. Yan siya naman talaga. Yun talaga pinagpipray natin. Na toxic sa buhay natin, na sakit, ang sakit lang ang dulot nito sa atin. Pero kung mangyari man yun, hahanap kayo ng makapag-alis sa sakit o sa toxins na binibigay sa inyo ng taong yon. Alam niyo, sabi ni Mami Marilyn, anong recommendation niya para mawala yung mga toxins na yan? Makinig lang kayo palagi sa Heart FM at andito ang the best doctor na gagamot sa'yo. Walang iba kundi si Dr. Heart. Sana naman yan. At si Nurse Sexy George.
0: Open na po ang ating clinic. Alas 9 hanggang alas 11 po.
1: Dahil ginagamot kayo ni Doc Hart, walang hiwalayan na mangyari at talaga siya ang taong para sa'yo. And to end up the story of your tadhana, you will live happy ever after.
0: The doc is in.
1: Talaga naman. Ito na, gagamutin na natin yung mga puso ninyo. Asya, wala na.
0: Thank you, Mami.
1: Ako, ang dami talaga messages. Thank you. Maraming salamat. Sa mga nagpadala ng inyong kanilang mga messages. Nag-participate din sa ating question of the heart. Be it through text, through our text lines, and through our Facebook post. At ganun din sa ating Facebook Messenger.
0: Yes.
1: Matsalam.
0: Papa,
1: magbabay na kami. Ikaw, George, kailan ba darating yung taong tinadhana para sa'yo? Yung tamang tao.
0: Basta ako ay...
1: Ano ang ginagawa mo?
0: Alam mo, Dr. Hart, hindi ako naghahanap, pero hindi din naman ako sumusuko. Ayan. Kung darating, darating.
1: Pero naghihintay ka.
0: Ay, okay naman. Waiting po tayo.
1: Pwede ka manawagan
0: ka
1: kung gusto mo.
0: Ano to? Lost not found?
1: Hindi pa na mahanap hanggang ngayon. Si Romulo Soong Pakulba ng Grab driver. Ha? Maraming salamat sa pakikinig. Napakaganda ng pasahero niya.
0: Good morning din pala. Uh-huh. At saka sa mga sweethearts natin dyan sa Mahogany section ng Carmen Market. Uh-huh. Ay, to Ate Nanette. At mamaya, Dr. Hart, tabagan ako sa ating Dear Hart. Uh-huh. Alauna hanggang alas tres.
1: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon, para naman sa programang Music from the Heart. This has been your Dr. Hart
0: and George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy Wednesday, everyone. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka welcome sa ating programang Heartbeats, kasama si Harvey Stone. Sabi ng iba, Heartbeat Stone. Parang nag-mash up yung pangalan ng programa ko. But anyway, good morning to all of you. Kumusta po yung pasok ng Wednesday natin? Nakangiti pa ba si Mrs., di ba? Ang laki ng ngiti ni Mrs. At saka... Okay, thank you din sa Sarang family. Yung birthday natin kahapon ha, sa May Bloomingdale. Sorry, absent kami kagabi kasi, you know, oh. For sure, next year, punta na kami ni George. Anyway, belated happy birthday kay Jean Sarang ha. Diyan po sa May Bloomingdale subdivision. At saka, ito na pong i-appeal na itong mga suki diya ha. Itong mga Bloomingdale Zumba Mom, she's natin! Shoutout, Ate Carla! Mayong buntag sa mo, Ate Carla. Happy na punta magkita sunod. Narapunti. Block screening ha. Oh, sa mga gusto makakuha ng ticket po para sa ating block screening ng Moana. Dili na to animation ha. Moana, of course, maminaw lang permintid din sa Heart FM. At saka pakisave lang po sa ating number 0917-1579-927. Diyan po kayo tatawag para makakuha ng libreng tickets. At saka para na din po sa inyong mga pabate ha. At saka mga request ninyo. Good morning sa ating mga ukay-ukay stores diya sa may Kogon. Happy listening sa SMK 777 ba yun? Or 4 na 7? Basta SMK, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga hardwares natin ngayon dyan sa may Osmeña. Ako, grabe yung traffic natin dyan ha. Yung mga no parking, oh, di tayo pasaway ha sa mga drivers natin. Kung meron tayong bibilhing pizza, meron namang mga pay parking dyan, di ba? Doon tayo magtambay. Anyway, happy listening sa inyo. Saka sana ma-okay na yung mga sasakyan nyo ha. So, happy listening din po sa ating mga drivers. Good morning to all of you drivers. Mga taxi drivers natin. Yung mga nasa biyahe, yung mga papuntang opisina ngayon kahit late na, it's better late than never, sabi nila. At saka ang ating din mga BBQ family, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and the rest of the BBQ sweethearts natin. Good morning to all of you. Mommy Elaine Gales. Uy, saan ba itong pupunta si Joseph Ranara? Balik ka, Joseph. Maraming salamat, Joseph, ha. At saka kay Demsoy, maayong buntag sa'yo mo, Demsoy. And Padayong Dasunaw with more music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
4: FICO Run 2026.
3: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
3: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, alas 11:50 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out sa mga kumakain ngayon dyan ha, sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening at saka happy Wednesday. Happy listening sa inyo dia ha. And of course, pa-regards ka pa kay Mr. Ryder. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barangay Agusan. Shout out! Yung ating winner dyan ha. Happy listening sa inyo. And also kay Nelson and Gemma Idulsa dyan po sa may Bayabas. Happy listening. Yung mga nanay natin nasa eskwelahan ngayon, binabantayan yung mga anak nila. Happy listening po sa inyo ha. Meron ganyan sa may Corpus Christi ha. Yung mga kumbati girls natin. Hi to Mom Ann, Miss Ann, and also kay Miss Naki. Happy listening po sa inyong lahat. Pakis na lang po sa mga kiddos niyo ha. At saka yung mga SG natin. Happy listening. But of course, nakatokad dyan sa may Water District. And of course, yung ating ding mga SG dya sa may PhilHealth, sa may Limkit Kai. Happy listening po sa inyo. Chayko, andyan ka pa ba? Magparamdam ka sa akin ha. Hi na din po sa ating mga crews ngayon. Happy listening. Busy po. Especially dyan sa may yung mga fast food crews natin ha. Dyan din sa may Kamayan, sa Manokan. Happy listening sa inyo. At saka mayong pagpaniud to din sa mga sweeters natin sa may Kevin Enterprises. Happy Wednesday to all of you guys. Alas 11:51 na ang oras natin. Babalik pa ako while enjoying your paniud to. Of course, kasama ang programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inanunsyo ng Cagayan de Oro City Hospital Lumbia ang bagong schedule ng kanilang internal medicine clinic para sa mga pasyenteng may hypertension at diabetes. Ayon sa ospital, hinihikayat ang mga magpapakonsulta na magdala ng kanilang medical records, listahan ng mga inumin ng gamot at mga resulta ng dating laboratory tests upang mapadali ang pagsusuri at pagbibigay ng tamang gamutan. Ang konsultasyon ay isasagawa sa first come first serve na batayan. Pinapayuhan din ng publiko na regular na bisitahin ng opisyal na Facebook page ng City Hospital Lumbia para sa mga updates at iba pang mahalagang anunsyo. Tatanggap ang internal medicine clinic ng mga pasyente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, July 6, 7, 8, 13 at July 27. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the order 93.7 Hard FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin. Kelly Clarkson with Stronger. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oh, andito na po yung tanggap nating tawag ha from our lucky caller number 3. Tanungin natin kung masagot ba niya yung mga katanungan natin. Ha. Hello, maayong udto sa imo.
1: Maayong udto sa tanan.
0: Maayong udto sa tanan, maayong udto sweethearts. Anong pangalan natin?
1: Charlotte Molig, Sir Harvey.
0: Si Charlotte Molig. Saan ka tumatawag ngayon, Charlotte?
1: Santa Ana,
0: Taguluan. Santa Ana, Taguluan. Wow, represent ha. Ready ka na ba sa katanungan natin, Charlotte?
1: Yes, sir.
0: Alright, question natin is saan at kailan gaganapin ang concert, ang block screening ng Moana Live in Action?
1: This coming July 10, 2026, 7 p.m. SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Well, congratulations. Meron ka ng ticket, ha? One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations once again, Charlotte Mulig, our lucky sweetheart. Lucky winner natin from Santa Ana, Tagaloan, Misamis Oriental. Alright, sa mga gustong manalo ng libre pang tickets. Manatili lang maginig dito sa ating himpilan na sa ating Heart FM 92.7 Cagayan de Oro. Ay, eto na! Eto na ang pamimigay natin ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng mananalo ng bigas at grocery items. Ang tanong, sino kaya yung winner natin? Dito tayo huminto sa may Barangay 22. Alright, bunot na tayo dito. Galing dyan sa may Barangay 22, Osmeña Extension. Congratulations kay Julieta Ramirez. Julieta Ramirez, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Makikuha lang po ang inyong papremyo dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang sa West City Central School. At syempre, huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, alas 12:50 na. Mag-alauna na ha. Of course, as we'll be playing more of your favorite hits, tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 12:15 ang oras natin, sweethearts. By time for Harvey Stone. Catch me back later at 3 o'clock para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Standby! Susunod na si George sa programang Dear Heart. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
4: Kamayan sa Manukan.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 232. Ay. Well, I'm a lady, but it makes me feel more kapag kinakantahan yung mga ganitong kanta. Alam mo, parang nagpapaganda sa'yo, ha, sabi? Diba? Nakaka-blooming. Anyways, mga sweethearts, that song by Sir Elvis Castillo with She was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I was looking for a caller para manalo ng ating Moana ticket concert, concert block screening. Ko-concert si Moana. Block screening. Live action ito, ha? Hindi ito yung ano. This is gonna be with Dwayne Johnson and many artists. Kaya naman, let's hear my caller. Dito na, nakasalpak na siya. Hello? Maayong hapon?
1: Hello, maayong hapon, George. Maayong hapon,
0: listener. Hi, medyo malakas po yung ating monitor. Pwede po bang pakilayo muna doon sa radio? Oh, usok muna tayo sa phone, ha? Nag-feedback ka. No worries, no worries. Ayan, let's see, ha? Ganun na, ganito lang yung gagawin ninyo. Basta padayon mo sa pagpaminaw and wait for the queue ng DJ para manalo ng ticket. And I guess, let's see. Hello, maayong hapon.
1: Mayong hapon, Ma'am George.
0: Ay, din. Better. Hi. Ano pong pangalan mo at taga saan?
1: Ay po, ako po si Marifel Ahi sa Lapas Dos, Lapasan po.
0: Ay, si Ate Marifel. Magandang hapon. O, eto. O, para manalo ka ng dalawang ticket, ha? Sa ating block screening. Kailan at saan? Yes, you're welcome. Kailan at saan gaganapin ang block screening natin ng Moana Live Action?
1: This coming July 10 po, 2026 at SM Downtown Premiere.
0: Ay, ang galing naman. Palakpakan. Kompleto. Ayan, ate, ito para masilang iyong ticket. Bigyan mo ko isang malakas, ha? Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, Alona, not yet. I'm not that person who will say goodbye to you first. Mamaya pa yun. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Ano po pangalan niyo, Mami? Ano po? Ano daw?
1: Jan Real.
0: Ah, winner po kayo ng The Price is Rice Overload. May cute pa na baby boy. Hello sa'yo. Anong pangalan mo? What's your name? Name. Oh, you're 5 years old. Ay, 3. Galing naman ni baby boy. Ayan, ganun lang po kasimple sa mga winners natin and The Price is Rice Overload. Just wanna remind you that 14 days lang po ang ating claiming period. Very good si Mami. Oo, nag-claim na agad ng kanyang premyo. Abangan dahil mamimigay ako. Hello muna sa mga sweethearts ko. Ito si Mami Marilyn. Maayong hapon, Mami. Just to let you know that I'm here. Gitagam now. Pero, mino japon ko ni mo. Ano yun, Mami? What is it? You can PM me though. Dito sa page. Efren Wayan. Mayong hapon, Sir Efren. Mayong hapon sa mga sweethearts natin. Puyoy. Diyan sa may City Homes sa may Malanang Upol. At ito rin, Kedem Soy Robles. Mayong hapon, Dems. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Make it 10 minutes before we hit 3 o'clock. Eto na mga sweethearts. Osha. Biaya time sa The Price is Rice Overload. Ayun, naging okay ka rin. Here we go, sa ating spinning wheel. Let's choose the winner for this afternoon. Marami pong salamat. Bye-bye. Take care, baby boy. Maraming salamat. At tumikot na po ang ating ruleta. Sa mga may entry, sino kaya ang ating magiging winner ngayong hapon? O sa mga hindi pa nag-claim ha, just wanna remind you, eto si na Sir Vergel Lupina ng upper... Ay, nag-claim na pala to. Sarah Jean Bahala ng Barangay Carmen, Upper Carmen, Julieta Ramirez ng Barangay 22 Osmeña Extension. And for our winner this afternoon, mula ito sa numbered barangay. Akin na yung Dropbox. Thank you. At ang ating winner mula sa numbered barangay category, mula sa Barangay 17. Congratulations, Jeneline Anyaya. Jeneline Anyaya mula sa Barangay 17. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito na para sa iyo ang premyo. I-claim ha, magdala ng ID, 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, Alamvamenta Boulevard. O tapos, 14 days, remind ko lang, ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, love songs pa. Yes, here we go for my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nag-iisang Northern Mindanao Medical Center sa buong Mindanao na mayroong toxicology center na nagbibigay ng espesyalisadong serbisyo para sa mga kaso ng pagkalason. Ayon kay NMMC Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Richelle Simene, nagsisilbi ang kanilang toxicology center sa 7 lalawigan sa Northern Mindanao. Dito dinadala ang mga pasyenteng nalalason dahil sa kemikal, pestisidyo at iba pang mapanganib na sangkap. Anya, nakahanda ang kanilang mga espesyalista sa pagtugon sa mga emergency cases, kabilang sa mga agarang isinasagawang lunas ang paglalagay ng tubo upang mailabas ang nainom na nakakalasong sangkap at ang pagbibigay ng angkop na antidote batay sa uri ng pagkalaso ng pasyente. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, patuloy na nagsisilbing pangunahing referral center ang NMMC para sa mga kaso ng pagkalason sa Northern Mindanao at Karatig Lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon, 3:13 ng oras natin. Magandang hapon sa lahat. Welcome dito po sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin. Magandang hapon, sweethearts! Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. O sa may Kogon ha. Happy happy listening po sa inyo sa lahat ng kanilang mga trabahante din na ha. Galing po sa gwardiya, sa kanilang mga cashiers, and of course sa kanilang mga merchandisers, at saka yung mga bodigero nila. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga owners natin dyan ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. Hi then sa ating mga busy-busy ngayong mga vendors andyan po sa may Kongon Market. At syempre naman, hindi natin makalimutan ng Novo Department Store. Magandang hapon po sa inyo. At saka yung mga nag-text sa atin, nag-message sa atin kanina ha. Sir Efren Wayan at saka si Demsoy, mayong hapon sa inyo. Mayong hapon. At saka yung mga biyahe nating upol ng mga drivers natin ha. Ano ba yung pangalan ng modern bus or yung modern jeepney dyan? Pakitext nga sa akin para at least mabati natin ha. At yung mga donsels natin at saka Orozco minibus, mayong hapon po sa inyong lahat. Yung mga na-stuck na sa traffic ngayon. Always keep your cool, mga sweethearts ha. Huwag natin daanin sa init ng ulo. At saka relax lang tayo. Smile lang. Palakasan konti yung ating aircon. Kahit wala nang free yun. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, Sir Ron. At saka kay Bernard, mayong hapon sa inyong tanandiyan ha. At saka maya-maya, mamimigay tayo ng tickets para sa ating Moana. Yung

0: A live action film na Moana, papalabas natin ngayong July 10. Kaya magkita-kits tayo ha. At saka yung mga gusto makakuha ng libreng tickets, oh, makinig lang dito sa atin kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. Very simple po yung question natin. Kaya abang-abang lang ha. Oras natin 3:31 po ng hapon. Enjoy lang ating kape, ang ating mga sikwate at saka yung mga cold coffee natin ha. Yung mga naghalo-halo ngayon, sana all. Oh, enjoy lang tayo sa mga music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugidon. 3:44 ang oras natin, sweethearts. That was Jenny with Mantra. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon, Mommy Marilyn. Andyan siya ngayon sa may Gitagom, Misamis Oriental, ha? O, regards na nandun sa mga sweethearts natin dyan, ha? Yung mga nagkikinig sa atin, happy, happy listening sa inyo. At saka eto, magandang hapon, Mami Elaine Gales, si Marifel! Maayong hapon si Imoa Marifel. Kauban ang iyang pagpangape. Nasa background ng Heart FM. Maraming salamat, Marifel, ha? Mabuhay ka! Napakaswerte ng husband ni Marifel. Oh, grabe. Oh, basta, wala pa na ako nakalimtan, Marifel, ha? Yung sinabi mong tinolang bisayang manok. Ganaan ka na, Kuya Buds? Tinolang bisayang... Alam mi, Ana, oy. Mia, oy. Mayong hapon si Mudyo Marifel, ha? And of course, yung mga kasilinganan ni Mudyo sa may Lapas Dos. At saka dyan din sa may Bakonga Street, sa may Lapasan. Naglanog-lanog ang Heart FM diya, ha? Sila rin nakabalo. Maraming salamat. At saka, eto rin. Happy, happy listening. Galing sa Baruraw. Saan ba yung Baruraw, ha? Always naka-Heart FM. Yung team nila, Balabagan team. Kaya by Auntie Norhan, Uncle Abed. At saka sa kanyang wife na si by na Anisa Gimba. Especially sa kanyang biyanan, si Hadja Nor. At saka Hadja Nor Aini. Okay, happy, happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat po at naka-Heart FM kayo. Hi na din po sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may JRS Maramag Demsoy. Ingat ka palagi sa iyong biyahe, ha? At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Quezon Bukidnon. Shoutout sa inyo. Mayong hapon sa inyo din na, ha? 3:46 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Shot to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
2: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras na 32 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oy, check na natin, kalagayan ng trampiko sa ating syudad, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trampiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Smallba Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Arvi. Galing akong Kauswagan Diversion Road. Yung Kauswagan Diversion Road natin, papuntang Bulwa, at saka papuntang Puntod Kauswagan Bridge. Medyo may build up doon, pero okay pa, pasabol pa siya. Hanggang dumaan ako dito sa may Julio Pacana Street. Yung Julio Pacana natin, papuntang San Recto, may build up kasi may ano na, lumalabas na yung mga sudyante doon. Mm. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang Corrales Avenue. Corrales Avenue, stop and go lang. Okay lang, walang problema.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabayaon, para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:40 na po ng hapon. O sino may gustong makakuha ng libreng tickets, tumawag na po sa akin 0917-1579927. Pipiliin ko po ha yung lucky caller number 2. Kaya tawag na, maghihintay ako ha. Simpleng katanungan lang para po sa ating block screening ng Moana. Alright, hapit-hapit na gyud. Anyway, playing now a song, and this music is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 444 ang oras natin. Yotanos Butanela, unzaon pag-check ha. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka andito na po sa linya natin ha, yung lucky caller number 2. Tanungin natin kung sino kaya to. Magandang hapon!
1: Mayong hapon!
0: Mayong hapon kasi ni Palihog!
1: Si Lola Amy Balumadres.
0: Lola Amy, ang swerte mo. But anyway, Lola Amy, saan ba tumatawag ngayon si Lola Amy?
1: Kamamanan.
0: Ready ka na ba sa question natin?
1: Ready na.
0: Okay, ito yung question natin. Kailan at saan gaganapin ang block screening ng Moana live in action?
1: Sa July 10, 2026, SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations!
1: Yes!
0: One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart na mo. Sa kalakamamanan.
0: Alright, maraming salamat. Congratulations once again. Bye-bye! Alright, ayan po ang ating napakaswerteng winner, lucky caller number 2 natin. Abangan bukas, meron pa tayong maraming tickets na ipamimigay. Basta maminaw lang kanunay diri sa Heart FM. Nako, makakuha talaga kayo ng tickets. Oy, eto na! After the tickets, eto na naman, mamimigay tayo ng bigas at saka grocery items. I think the prices rise overload. Last winner of the day na natin, ha? Sino kaya yung makakuha ng bigas at grocery items natin? Alright, dito tayo huminto. Tumapat sa mga drivers, bunot na tayo dito. Oy, swerteng taxi driver winner! Ang pangalan ng taxi niya is Onesimo's Taxi. Congratulations po sa driver natin na si Noel Oclarit. Noel Oclarit ng Onesimo's Taxi, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas sa grocery items. Punta ka lang dito sa aming impilan ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Huwag kalimutan magdala ng ID at saka para at least may bigay namin sa iyo yung papremyo. Congratulations! Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:46 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got 3 minutes to go before hitting 5 o'clock. And that's it, mga sweethearts. Let's call it a day. Maraming maraming salamat for being with me. Bukas, Webes na. Sama-sama pa rin tayo, ha? Para po sa ating mga programa natin dito sa Heart FM. Okay, simula alas 5, ha? Makakasama niyo na si Jason Steele. Susundan din ng Heart FM balita. Kasama si Jason Steele pa rin. At saka si George. Susundan ng mga alas 9. Yung programa nilang Music from the Heart. And of course, yours truly, 11 to 1. Para po sa inyong paboritong pananghalian na programa dito sa Heart FM. Ang Heartbeats. At saka susundan naman ni George ang Dear Heart, 1 to 3 o'clock in the afternoon. At saka yung ginagawa natin ngayon, yung programa natin ngayon, ha? Ang Heart Afternoon Drive, 3 to 5. Of course, punong-puno yan ng mga hits. Alright? So, kita-kits tayo bukas. Manatiling makinig lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This has been your friend, Harvey Stone. Bye for now.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
15: Radio with heart.
16: The best mix of music
11: from the station with heart. This is Heart 92.

0: Heart FM Time. It is now 5:58.
1: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni Cagayan de Oro City Councilor Desiree Ann Dahino ang isang pinalawak na anti-bullying ordinance upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Ayon kay Dahino, kasalukuyang nire-review ng City Legal Office ang panukalang ordinansa na inihain kasunod ng kamakailang insidente ng bullying sa Tacloban City. Sinabi ng konsehal na napapanahon ng amyenda ng umiiral na ordinansang ipinatupad noong 2013 dahil hindi nito saklaw ang dumaraming kaso ng online o cyberbullying. Nananawagan din siya sa mga paaralan, mga magulang at mga barangay na paigtingin ang kanilang koordinasyon upang mapigilan ang bullying, maprotektahan ang kapakanan ng mga mag-aaral at maisulong ang kanilang mental health. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magsanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Tingin ko pa lang, para bang
7: local and proud.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:17.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
0: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: I'd rather be.
1: Heart FM time. It is now 8:45.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 3:36.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon.

0: Heart FM Time. It is now 4:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

32.7 FM ka Cagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon. Hey, time right now, we get 16 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome aboard. This is the program now. Sama-sama na tayo hanggang alas 9 ng umaga. Brand new day today. Araw ngayon ng ano pa nga ba? Oh, Huwebes. Pang-apat na araw pong sa linggong ito. Pangalawang araw naman sa buwan ng Hulyo. Bagong buwan. Yeah! Oh, kumusta naman po ang lahat? Welcome sa ating panibagong edisyon ng ating programa Pinoy Heart. And of course, Heart Morning Drive. Mamayang alas 7 hanggang alas 9 naman. Actually, alas 8 na nga lang hanggang alas 9 yan. Kasi ang ating Heart FM Balita will take place from 7 until 8 o'clock. Magandang morning! Kamusta naman ang inyong mga pagigising? Ay, pwede ba i-text mo ako kung nakikinig ka na? Dali. 0961-8924-927, ha? Otro. 0961-8924-927. Alam ko naman, may mga plano ka eh. Mga gusto kang ayusin, may mga lakad, kung ano man yan. Meron ka mga ritual ngayong umaga. I-text mo ako, ha? Dali, para magkumustahan tayo ngayong morning. Okay? At tabayanan ang pananalo mo ng bugas at syempre pa ng grocery.

0: Eggs, ha? Makadaog ka na karong adlaw, sigurado yan ng bugas at groceries. Hindi lang yan, mananalo ka pa ng Moana ticket, ha? Para makapanood ng sine libreng-libre. Commercial breaks tayo sa iglet. Magbabalik tayo with more. Hey, sweetheart! Magandang umaga sa'yo. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. 32 minutes after 5 o'clock. Oras na yan natin sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia! Isang good morning, saglit! Magandang umaga kay Ma'am Christine ng Maramag Buginon. O Maanyag Maramag. Maraming salamat po ha. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan. Ay, maibuntag! Yung mga nasa mga palengke naman dito sa CDO. Unahin natin yung Kogon Public Market. Magandang umaga po sa inyo! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Sana maganda inyong umaga. Halakapin na! Yung mga nasa mga bakeries, good morning! Yung mga nagtitinda ng pan, maibuntag mga guwapo-guwapa! Pangapinasan. Kape-kape. Alam niyo yung mga nagtitinda ng pan? Pag tinanong mo sila, oy, oo, namahaw na mo? Sabi nila, hindi pa. Ay, nagtitinda ng pagkain pero sila wala pa namahaw yun. Ay.

0: Julio. Di ba? Ganun yun eh. Dapat proper mind setting yan. Hindi mo nakadepende sa bawat araw ang bawat kilos mo at ang kapalaran mo. Ha? Dapat may gagawin ka para mapaganda ang kapalaran mo sa araw na ito. Tama? Right. Tama or right? Tama. At sige, magandang morning po. Ay, mga taga-Totski Care and Car Wash, Kibawi. Magandang umaga po. Talaga naman, oh. Ganun din, ang Lady Bed Spacers sa Kibawi. Nakikinig na rin, nakatuning na rin, ha? Yung car wash, ha? Thank you. Magandang salamat. Sana'y maganda inyong mga umaga dyan, ha? Commercial break muna tayo sa glad. Babalik tayo, siyempre. Magre-reggae tayo, susunod na, ha? Kaya naman, padahin lang mga sweethearts sa Magpaminaw. Dito lang, sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore!
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon, Kaliwete, pwede sa kanta pero hindi pwede sa ugali. Kasi pag sinabi mong Kaliwete, naasa wala, naasa too. Ay, ano yung pangalan, ano po yung, ano? Ayoko nang elaborate. Pagkita ang umaga, basta huwag kang Kaliwete, ha? Dapat lagi kang kanan. Okay? Oo. Huwag mo na siyang dagdagan. Pagkita ang umaga, pagkataga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Good morning. Sa panahon ngayon, hindi lamang sa mangga, usuka at kamyas natitikman ng asim. Minsan na sa tao rin. Sabi niya. Chares. Magandang umaga mga tagantay siya, Eatery. Maraming salamat po. Ay, speaking of Eatery, ha? Yung mga karinderya na nagbubukas na, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y swerte kayo sa araw na ito at maraming kumain. O, dyan sa inyong karinderya o Eatery. Megan Eatery, magandang umaga po sa inyo. Lagi naka-hard FM din yan. Ang aba mo, ka Eatery, ho, si Wifong. Good morning! O, kung Eatery ka, i-text mo ako, dali! Tingnan na naminaw ni Jason. Kamulo sa pagluto o gamong pangtinda. Ha? 0961-8924-927. Press those numbers and be with me. Alright, be part of this show. Another break is in queue. Magpapalik ba tayo with more, sweetheart? Padayon lang, ha? Sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poquinon. Hey, we get 15 minutes after 6 o'clock. LSC, South from River Maya. Oh, yeah. Ito na, second hour na ng ating program on this very beautiful Thursday. Webes na po. Tama. Tama ang inyong narinig. Webes na. Ang bilis ng araw. Ano? Para kaka-weekend lang, kaka-lunes lang, Webes na agad. Ginukay! Paspasa. Oy! Talaga naman. Kung sa bagay, okay na rin yan. Para sa mga single, papabor yan para sa mga single. Alam nyo kung bakit? Madali ka makakahanap ng iyong forever. Madali mo makahanap yung tamang tao. Madali mo makahanap ang imong ugangan. Diba? Pero sa mga may edad na, yung mga angulante, teka muna! Oo, dahan-dahan lang, adlaw ha! Oo, sa pagpapalit, ay naku, mahirap na. Oo, mabilis din yung pagtanda. Pero kahit na gano'n, ano, sabi nga natin, wala tayong choice eh. Okay, we have to live with it. Kailangan nating harapin, di ba? Kahit na sabi mo, mabilis yung pagpapalit ng araw, ay maningkamot na tayo na maningkamot, mabilis din yung pagkasenso natin. No? At least kahit papano, nako eh, lumago tayo, talagang umulad na mabilis din. Right? O, second hour natin, dito na po mangyayari yung ating bugas. At saka yung groceries na draw, dito na rin mangyayari yung ating pamimigay ng libreng ticket para sa ating Moana Black Screening. Ang dami na mga nananalo ng ticket. Abangan natin lahat dyan, ha? Pakisagot nga nito. Dali, pakisagot, Clark. Pakisagot, sabi mo, nagsasalita pa ako. Ha? Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Marami na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Birch

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon, the youth, mukhang pera. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang hindi at ayaw ng pera? Sino ba naman ang hindi mukhang pera? Lahat naman tayo, kaya nga gumigising ka na maaga, kaya para kumita ka ng pera. Mamaga ka na bukas sa negosyo mo. Aga ka rin nag-prepare ng iyong mga estudyante para pag nakatapos yan, makapagtrabaho. Di ba? Para kumita ng pera. So lahat tayo mukhang pera. Di ba? Tama naman. That was brought to you by Virginia Hot Dog, Basta Hot Dog, Virginia. Isang good morning. Shout out muna sa mga sumusunod. Sabi niya, sana maglagay naman kayo ng hard box dito sa may promised land. Kung ano? Sige. Gawin natin yan, ha? Sihulog niyo ang inyong mga ano doon. Di ba? Kanik-kanik. Diyo sa puso. Heart box. Ganda lang, heart box. Kaya salamat sa inyo pagpaminaw diyang napita. Para sa para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ay, paminaw, second day of the month pa lamang. Eto na, bumabaha pa rin ang papremyo. Oy, eto na ha. O, dali na. Alamin na natin ha. Ruleta! Piliin mo na kung saan area tayo bubunot. Ay, ba't yan? Hindi yan. Ito yan eh. Ito. Ay, ruleta nga eh. Ang aming address sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ay, Makabalan! Mga taga Makabalan, paminaw! Abunot tayo ng isa lamang sa drop bag sa Makabalan. Yun. Ang address ng nanalo ay siyempre Makabalan. Wala namang ibang nakasulat. Makabalan lang talaga. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makabalan, Katrina Goli. Dali, Katrina Goli ng Makabalan. Congratulations! Uy, nakadaog ka, Katrina, ng bugas at groceries. Magdala ka ng ID mo. Punta ka na dito ngayon. Dali, para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. So ito muna, congratulations din ha. Sa mga babanggitin ko pa mga pangalan, ito pa yung mga nanalo pa ng mga bugas at groceries. Congratulations, Desa Marados Daang. Parola, Makabalan din ito. O Makabalan din, Parola. Desa, congratulations, Desa Daang. Pero din si Romel Dagundon, Woodstock Taxi. Driver ito, Romel Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Pero din kay Si Kim Cabase ng Gauswagan. Congratulations. At Rowena Bautista ng Patag. Congratulations. Mga nanalo po kayo ng bugas at ng groceries. Congratulations sa inyo, ha? Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inyating sa atin ng Gavin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. Aras natin, we get 9 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. Hey, stand by mga sweethearts.
1: Fart 92.7. Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para naman sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, agenda para sa mga manggagawa. Inaasa ang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
16: Dole, sinimulan na ang pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
15: Balitang nasyonal pa rin hanggang 4 na bagyo, posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
16: Headlines sa ating balitang lokal ng Northern Mindanao, ikapito sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa bansa.
15: Samantala sa balitang lokal pa rin, mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod, isinusulong.
16: At balitang lokal pa rin, publiko pinalahanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
15: Samantala, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa bigay-bigas para sa masa.
16: Headlines sa ating balitang Bukidnon, QR code ID system para sa mga estudyante sa Valencia City isinusulong.
15: Libreng house to house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa inulunsad naman sa Malaybalay.
16: At balitang Bukidnon pa rin, mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa walang gutom program.
15: At ang sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
16: Headlines sa ating balitang international, 14 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
15: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 na ang nasawi sa lindol sa Venezuela. 3 taong gulang na bata, buhay namang nasagip.
16: Headline sa ating balitang sports, Iyala Wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
15: Sa ating showbiz balita, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin niya sa kuryente.
13: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo a dos, ngayong taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
16: L.R. Shaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
13: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Aras natin alas 7.21 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
15: Umaasa ang gawang-gawa, party list. Umaasa ang gawang-gawa, party list na magiging sentro ng nalalapit na State of the Nation Address sa SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanaan ng mga manggagawang Pilipino. O kamanggagawa, party list. Ayon kay mga kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando, nais nilang marinig mismo mula sa bibig ng Pangulo na gagawin prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa suliranin ng labor sector. Sinabi ni San Fernando na apat na taon na ng Administrasyong Marcos, ngunit wala pang manong na ipapasang panukala na tunay na magpapataas ang sahod ng mga manggagawa. Iginit ng kongresista na may kapangyarihan ang Pangulo na sertifikahan bilang urgent na mga panukalang tutulong sa matagal na hinihintay ng mga manggagawa. Kaya din ang panukalang buwaging ang regional wage boards upang mapabilis ang magbabadubad ng dagdag na sahod.
16: Samantala, sinimulan na ng Department of Labor and Employment at Dole ang konsultasyon para sa posibleng pagtaas sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon kasunod ng pag-aproba sa 85 pesos minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magsasagawa rin ang ahensya ng information campaign upang matiyak ang pagsunod sa mga negosyo sa mga patakaran laban sa wage distortion. Nagsagawa na aniya ng konsultasyon ng iba't ibang regional tripartite wages and productivity board habang nakatakda na ripasuhin ang panukalang wage increase sa Central Visayas, Central Luzon at Calabarzon. Umaasa rin ang kalihim na lalo pang mapapalakas ng National Wages and Productivity Board ng koordinasyon ng pamahalaan, mga employer at mga manggagawa sa buong bansa.
15: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. 2-4 na bagyo ang inaasang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan naman ng Hulyo. Mga Southeast Asian at Pacific Islander. Batay sa forecast ng PAGASA, 2-4 na bagyo rin ang inaasahang papasok sa para sa Agosto. Samantala, 2-3 bagyo naman ang posibleng mabuo o pumasok naman sa buwan ng Setyembre. Para naman sa mga uling buwan ng taon, inati ang 1-2 bagyo ang maaaring pumasok sa para kada buwan mula naman buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Dahil sa inaasahang El Nino mula naman sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027, mas kaunti mga tropical cyclones ang inaasahan sa panahong ito. Ngunit ang ilan, maaaring umabot pa rin sa bagyo o super typhoon intensity. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, naging ikapito sa fastest rising economy sa bansang Northern Mindanao. Ito'y matapos makapagdala ng 4.9% na paglago ng ekonomiya noong nagdaang taong 2025. Mas mataas ito kesa naman sa 4.4% national growth rate. Ito'y ayon pa rin kay Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal Sr., Chairperson ng Regional Development Council 10 o RDC 10. Sinabi ni Uwaminal na umabot sa humigit kumulang 1.1 trillion pesos ang kabuuang economic output ng rehiyon dahilan upang mapasama ang Northern Mindanao sa mga rehiyong kabilang sa tinatawag na Trillion Peso Club. Ayon pa kay Uwaminal, patunay ito ng katatagan, sigla at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon na ani ay bunga ng patuloy na pagtitiwala at mamumuhunan ng pribadong sektor at ng komunidad ng mga negosyo.
13: Heart FM Balita.
16: Samantala, nanawagan naman si City Councilor Roger Abaday ng mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad kasunod ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa konsihal, mahalaga maging handa ang mga paaralan sa anumang uri ng emergency sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel kung paano tumugon sa mga insidenteng may banta sa seguridad. Hinimok din niya ang Philippine National Police na paigtingin ang koordinasyon sa mga paaralan, magsagawa ng regular na security assessment, dagdagan ang presensya ng mga police at palakasin ang intelligence monitoring sa paligid sa mga institusyong pang-edukasyon. Kasabay nito, binigyan din ni Abaday ang panawagan ng Department of Education na tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na access control, epektibong emergency preparedness at pagpapalakas ng mga Child Protection Committee.
13: Heart FM Balita.
15: Alas 7:28 na nagbabadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Narawagan naman ang City Management Information Systems and Innovation Department. O ito pa yung tinatawag na simisid sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, lalo na sa paglalagay at pagbabahagi ng impormasyon sa mga AI platform. Ayon sa tanggapan, ang simpleng pagsunod sa prinsipyong think before you share ay magkakatulong upang maiwasan ang mga panganib sa cybersecurity, kabilang na ang hacking at data breaches. Binigyang babala rin ng simisid ng publiko na huwag magbahagi ng personal na impormasyon, confidential na datos ng pamahalaan at iba pang sensitibong record sa mga AI platform. Ito ay upang maprotektahan ang kanilang privacy at seguridad. Kasabay nito, hinikayat ang lahat o galing mag-backup ng mahalagang files upang maiwasan ang pagkawala ng datos, dulot pa rin ng ransomware attacks, pagkasira ng device o aksidenteng pagkabura ng mga file.
13: Heart FM Balita.
16: Panguni naman sa hanay ng ating balitang lokal, nakatanggap ng ayuda sa bigas sa mahigit 5,300 na pamilya mula sa mga bayan ng Binuangan, Sugbong, Kugon at Kinugitan sa ilalim ng programang Bigay Bigas para sa Masa na isinagawa nito lamang Hunyo at 30. Isinagawa ang programa upang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at matiyak na may sapat silang pagkain sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga benepisyaryo, si Rosalina Takbobo ng Purok 4 Poblasyon, Kinugitan, ang nagpayag ng pasasalamat sa natanggap na bigas na ani ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa pamalang panalawigan ng Misamis Oriental, bahagi ang inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng provincial government na maiatid ang direktang tulong at mga pangunahing serbisyo sa mga residente, kabilang ang mga nakatira sa malalayong komunidad.
15: Itama inyo mga orasan eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating napaka-exing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa iba pang parte ng Bukidnon, pati na rin mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kabilang na rin ang ating balitang sports at ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita!
11: With heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Virtual.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Araw sa ating yon, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Gayun din dito po sa lungsod natin sa Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Madala sa lahat ng mga naka-online, mga may social media accounts o naka-online sa kanilang mga Facebook, tayo po'y napapanood sa dalawang Facebook pages po natin. Kung saan ito po'y sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Ito sa ating live, magyari po lamang. Kami po'y hihiling sa inyo na sana yung ma-share po ninyo itong ating live. At sana naman po'y maglagay din po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga orasan na 7.33 sa nagmamadaling kumbaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Arito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Isinusulong ni Valencia City Vice Mayor Griselle Galario Fernandez ang pagbabatubad ng isang QR code identification system. Ito'y para naman sa mga estudyante sa Valencia City bilang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ika-apat o sa ika-44 na regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Hunyo 29, sinabi ng Vice Alcalde na makatutulong ang naturang sistema upang maiwasan ang pagpasok ng mga nagpapanggap na estudyante at magamit sa mga illegal na gawain. Ipinahayag din ni Galario Fernandez ang kanyang pagkabahala sa mga ulat ng pang-aabuso o exploitation na kinasasangkutan naman ng ilang kabataan, gayon din sa patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Dahil dito ay narawagan siya na mas matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Department of Education, mga magulang at ang buong komunidad upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
4: Sa iwalay naman na balita, magsasagawa ang City Veterinary Office ng Malaybalay City ng libreng house-to-house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa sa iba't ibang barangay sa buong buwan ng Hulyo. Bahagi ito ng kampanya ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng rabies, maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop at mabawasan ang panganib ng sakit sa komunidad. Hindi kayat ang mga pet owner na makipagtulungan sa vaccination team sa pamamagitan ng pagtiyak na madaling mababakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa sa ligtas na nakatali o nagtas na nakatali o maayos na nababantayan sa oras ng pagbisita ng mga vaccinator. Nauna nang sumailalim sa pagsasanay ang mga vaccinator bilang pag-aanda sa high density vaccination campaign upang matiyak ang maayos at ligtas na pagpapatupad ng programa. Pinapayuan naman ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang barangay o sa City Veterinary Office upang malaman ang schedule ng house-to-house vaccination sa kanilang lugar.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, alas 7:34.

0: Kasabay pa rin ang pagtuloy o kasabay pa rin ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD, ng lokal na pamahalaan at ng mga katuwang na establishmento. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang kagutuman at mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan. Alas 7:36, nagmamadaling umaga. Oras na yan ay atin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Heart FM Balita. So bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwanghan ang kanilang founding anniversary. Sa ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
2: Sabay-sabay na ipinagdiwang kahapon, July 1, ng Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental ang kani-kanilang founding anniversaries sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na tampok ang kultura, kasaysayan at pag-unlad sa bawat lalawigan. Bilang paggunita, idiniklara rin special non-working holiday sa tatlong lalawigan alinsunod sa Republic Act No. 7551 para sa Davao del Norte at Davao Oriental at Republic Act 6380 para sa Davao del Sur. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang mga Thanksgiving program, civic military parade, agri-trade fairs, cultural presentations, sports competitions at pagkilala sa mga individual at organisasyon na may ambag o nag-ambag sa pag-unlad ng kanilang mga lalawigan. Libo-libong residente at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na kiisa sa mga pagdiriwang. Ayon sa provincial governments, layunin ng selebrasyon na kilalanin ang mayamang kasaysayan ng tatlong lalawigan at palakasin ang pagkakaisa ng mga mamamayan habang patuloy ang isinisulong na kaunlaran, turismo, agrikultura at serbisyong pampubliko sa buong Davao Region. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Magang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Hindi bababa sa 14 na bata ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan. Matapos gumuho naman ang bubong ng isang tutoring center sa lungsod ng Lahore. Sila ang bahagi naman ng Pakistan noong Martes, Hunyo at 30. Kinumpirma naman ng mga opisyal na lungsod ang bilang ng mga nasawi at sinabi na isang guru rin ang nasugatan. Napatid na nasa 4 hanggang 12 taong gulang mga biktimang nasawi. Patuloy naman ginagamon sa ospital ang mga nasugatan. 2 tao ang inaresto ng mga otoridad kaugnay pa rin ang insidente. Patuloy pa rin ang pagkalam ng ebidensya sa pinangyarihan ng trahedya.
3: Samantala, umabot naman sa 1,943 ang nasawi at may higit 10,500 ang nasugatan matapos ang magkasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Sa kabila ng lumiliit na pag-asa, 13 taong gulang na bata ang buhay na nasagip mula sa guho sa Caracas 6 na araw matapos ang lindol sa tulong ng Jordanian Civil Defense Team at United Nations Refugee Agency. Laganap din ang kakulangan sa pagkain, naputol ang mamahalaga o mahalagang serbisyo at komunikasyon sa La Guaira, ang pinakamalubhang naapektuhan na lugar. Sinabi naman ng National Assembly ng Venezuela na may higit sa 6,500 na katao ang nasagip mula sa mga guho, habang tinatayang halos 20,000 pa ang nakaligtas sa tulong ng mga rescuer at kanilang mga kaanak. Batay sa paunang pagsusuri ng NASA, mahigit 58,000 ang nagusali ang posibleng nasira o gumuho dahil sa lindol.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita papalangasan, magandang balita ito. Matagumpay na binuksan ni Alex Iyala ang kanyang kampanya sa Wimbledon 2026 matapos dominahin ang Meksikanong si Renata Sarazua 6-1-6-2 sa unang round pa lamang nitong Miyerkules ng umaga o kahapon. Sa loob lamang na mahigit isang oras at 19 na minuto, ipinakita ng 21 taong gulang ng Filipina ang kanyang matatag na forma sa damuhan na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang panalo sa main draw ng Wimbledon. Ang tagumpay na ito ay makasaysayan dahil si Iyala

0: Ang unang Pilipina na nakapasok at nakapagpanalo sa Wimbledon main draw bukod pa sa pagiging unang seeded player mula naman sa Pilipinas sa prestihiyosong torneo. Papasok siya sa ikalawang round upang harapin ang Australianong si Maya Joint na nagpaksiklab naman nang talunin nito ang legend na si Serena Williams.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, nagulat ang actress na si Barbie Imperial matapos makatanggap ng halos teka lang naman 19,000 pesos na bayarin.
0: Oy!
2: Sa kuryente.
0: Eh baka naman may negosyo. Baka naman may negosyo.
2: Abay, tingnan natin. Sa Facebook naman, ibinahagi niya ang kanyang bill na umabot sa 18,964 pesos at 82 cents. At sinabing hindi niya ito inasaan dahil mag-isa lamang siyang nakatira sa kondo.
0: Ay, priyagaba.
2: Ay, at madalas ay wala sa bahay dahil sa 12 hanggang 14 hours na taping.
0: Ay, ay!
2: Ay, marami namang netizens na nagbahagi ng kaparehong karanasan at hindi kaya't siyang ipareview ang kanyang metro at billing. Ang insidente ay kasabay na patuloy na pangamba ng ilang consumers sa tumataas sa singil sa kuryente.
0: Ay, ano na, Meralco, ano na, si Palco, lahat ng may ko. Buseko. Diba? Lahat yan. Ano na? Oy, alam mo, naranasan niya nung ano ha, nung kapatid natin, no? Kapatid, isa sa mga kapatid ko dyan sa bahagi ng Bukidnon.
2: Oo.
0: Yung bahay nila, hindi ko pa yata nakarating dun eh.
2: Oo.
0: Medyo farm yun.
2: Oo.
0: So, ang ginagamit nila mostly solar. So, ang nangyayari dyan, ang kanilang appliances, meron silang washing machine, TV, merong aircon, isang aircon. At yun lang. Oo. Tapos may water pump. Yung mga ganun tipo. So usually, binabayaran nila 5,000. Okay na. Siguro mga 2 months ago, nagulat sila. May dumating na 54,000.
2: Grabe naman
0: na
2: yung
0: bill
2: 54,000.
0: Ng kuryente. Naku po, Diyos ko. Para okay. Dinamay mo na yung mga 10 kapitbahay mo.
2: Ano to? Isang barangay ang binayaran?
0: Imagine niyo ha. 54,000 from 5,000 to 54,000 pesos. That's a very very obvious anomaly.
2: Yes. 'Di
0: ba?
2: Ang tanong diyan. Bakit umabot ng 54,000?
0: Ayun na nga, matindi. Eh hindi lang si Barbie Imperial. Si Jason Gainza.
2: Oo.
0: Kahapon nabasa ko rin. 'Di ba? Nabasa ko rin na parang building niya from 4,000 pesos o 5,000 din. Eh lumubo din, parang na triple yung kanyang bayarin sa kuryente.
2: So, naging almost 20,000 din.
0: Oo, mga ganun tipo din. Sabi nga niya, wala naman akong laundry shop. Wala naman akong car wash. Yun ang mga malalakas eh, kasi kuryente,
2: yes,
0: di ba? Ibang bihira naman.
2: Ala, ano nangyayari?
0: Halina't isigaw ang sigaw ng sambayanan. Hoy! Ano nangyari?
2: Bakit? Alam mo, yung mga ganyang bagay din. Pagpalagay na lang natin siguro. Tama naman din yung mga netizens na nag-advise kay Barbie na ipatingin doon sa Meralco. Kasi baka nga naman, there's something with the meter.
0: Alam mo ha?
2: Oo.
0: Speaking of pinatingin at pinacheck doon sa main office. Sa binabayaran, kung ano man yan. Kung ano man yung nag-serve sa inyo na provider ng kuryente. Sa Maynila, Meralco. Sa atin dito, si Palco.
2: Sa
0: Bukidnon, Buseco ba?
2: Yes, Buseco.
0: So, anong nangyari? Pumunta sila, yung 54,000. Siyempre, anomaly. From 5,000, tumalong ka ng 54. Dinala nila sa opisina.
2: Yes, hindi reklamo.
0: At ito, matindi. Ang good news. Pinabayaran pa rin ang 54,000.
2: Balaga.
0: Kasi yan, wala po tayong magagawa. Yan po ang nasa bill. Ha?
2: Hindi ba pwedeng re-read yung meter? Hindi ba pwede yun?
0: Ay, nako. Hindi naman. Ewan ko kung anong klaseng pag-read dyan. Abay, halina't isigaw ang sigaw ng sambayan. Naunsa na ba ang bill sa kuryente?
2: Abay nga, ito nga, hindi lang kuryente kasi dalawang kahapon din. Yung Kaudi, abay walang tubig po sa may poblasyon area dito sa syudad. Nagulat.
0: Ha?
2: Ay.
0: Nako talaga naman. Basta lahat na may ko.
2: Alam mo,
0: may problema ngayon. Si Papa Roy, lahat na may ko may problema. Meralco. Diba? Si Palco. Moresco. Buseco. Pati kasi Zaldico.
2: Abay, maganda naman ang nangyari kay Zaldi ko.
0: Ay, may isa pang may problema din.
2: Ano,
0: ito sino? Pera naman problema. Ako.
2: Ako din. Ay, ano ba nangyayari sa mundo? Naku, yung mga ganitong... Alam nyo yung parang eto na nga, no? Medyo hindi naman natin inaasahan yung mga nangyayaring na mga lindol, ganyan. Tapos eto pa, yung mga ganito, na pwede naman siguro, na maaari naman sigurong mabigyan ng solusyon ng ating gobyerno.
0: Oh.
2: O kasi diba, gobyerno na ba na nagpapatakbo ng mga ano natin? I mean, hindi, may iba private, pero usually, gobyerno talaga.
0: Kaya nga eh. At alam mo, tama-tama. Alam mo, hindi lang yung mga bayarin sa kuryente ang nagpapasakit sa ulo natin.
2: Ano?
0: At saka nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo din. Minsan din, ano eh, yung mga renta, mga landlady, landlord. Yan din. Yung magang-maga, bubusitin ka sa ano. Yung akala mo tatakbuhan mong renta.
2: Oo. Hala?
0: Yung mga ganun tipo. Isa pa yan. Isa pa yung nagpapasakit ang ulo.
2: Yes, yes.
0: Diba? Yung mga maniningil naman, yung landlady o landlord ka. Palipasin mo muna yung ang ganda ng umaga. Diba? Alas 6 pa lamang ng umaga.
2: Alam mo ba, ito sa mga hindi nakakaalam, baka lang kailangan nilang marinig ito that the very
0: may law dyan, may law.
2: Yung standard talaga for you to reach out to someone is 9 a.m.
0: Oo, diba?
2: Alas 9 ng umaga, doon ka pwede mag-reach out. Medyo early pa yung 7 at saka.
0: Si Paparo. Matagal na Paparo.
2: Abay, kanina nagagalaiti.
0: okay lang. Parang ito, sa ganda ng umaga kasi, correct, ganito yan. Pag maganda ang umaga, do not spoil it.
2: Correct.
0: It's parang too early to scold someone.
2: Alam mo, ang kulang kasi sa mga tao na, ngayon, ano, is the compassion.
0: Yun.
2: And being someone who considers someone's feelings.
0: Sa Tagalog.
2: Empathy.
0: Sa Tagalog. sa wika natin dito, sayo ka, ayaw pag yaw-yaw. Ayaw magsayo, sayaw-yaw.
2: Ano sabi mo? Too early to school. Gusto ko yun eh.
0: Sige na, yun lang nakayanan ng ating vocabulary.
2: Ang galing, galing.
0: But anyway, ganun din naman itong sina Barbie Imperial.
2: Yes.
0: Diba? Parang, ito naman talaga, nakakagigil din naman talaga.
2: Ay,
0: kasi,
2: grabe.
0: Diba?
2: Grabe.
0: Kung isa yung mangyari yan.
2: Actually, nangyari yan.
0: Sa inyo?
2: Pero hindi lang ganun kalaki.
0: Ilan? Mga ilang percent?
2: Yung standard na kuryente namin is around dun sa tindahan. Biglang from 2,000 na naging 5,000 na ngayon.
0: Naalala ko tuloy yung
2: mga ganun tipo.
0: From 2,000 to 5,000.
2: Medyo okay-okay pa yun.
0: Naalala ko tuloy isang pelikula. Alam ni Papa Rodot tsaka ni partner Randy Kilos. Yung isang pelikula na Pinoy na comedy movie. Hindi ko alam kung sinong bida rin eh. Parang si ano yata, si Redford White yung sumakabilang buhay na Redford White. Na parang dumating yung bilang ng kuryente. Sabi niya, "Uy! Sabi niya, ang bill ko 25,000. Ang gamit ko sa bahay isang TV, isang electric pan."
2: Talaga?
0: Oo, si Raya ata 'tong ambi pa. Si Raya ata yung ating fuse. Ini-off ngayon yung ano, yung tawag sa ganun. Yung plangka ba tawag doon?
2: Plangka.
0: Ini-off ngayon, binaba yung plangka. Namatay yung bomba.
2: Abay, maraming nakatap pala.
0: Isa din yan.
2: Isa din yan. Kaya kailangan ding ipa-check. Alam naman natin na, of course, the tumataas talaga yung presyo ngayon dahil nga sa nangyayari. Kailangan lang siguro nating, you know, we have to course our complaint to the right agency, to the right person. Huwag sa social media.
0: Correct.
2: Doon ka, action na natin. Para mabigyan ng solusyon. Alam mo ba, pwede kang makasuhan dyan kapag nagyaw-yaw ka doon sa social media. Tapos nabigyan ng, kunwari, kasi hindi ka, hindi mo naunang solusyonan muna. Kaya, pwede kang kasuhan dyan.
0: Correct. Mga ganun tipo. Diba? Anyway, sige, kung may mga ganyan mga bagay-bagay, siguro dapat idaan sa magandang usapan. Ganun tipo. Tsaka sa proper authorities. Tama ka eh. Tama ka. Bring up mo yan. Sige. Siya.
2: Si Papa talaga.
0: Tignan niyo yung mga kuryente, yung bill niyo ng kuryente. Maging ano tayo, maging keen observer. Observe keenly sa ating mga bills na dumarating.
2: Natuwa ako kay Papa Ru. Nangyayari talaga to in real life.
0: Legit yan. Papa Ru, legit.
2: Legit yan.
0: Hindi kaya ako yung nag-text sa'yo.
2: Good morning, Papa Ru.
0: Good morning, Papa Ru. Natanggap mo ba yung text ko? Ay. O siya, sige. Maraming salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Huwebes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Teka muna, 10 minuto na lang bago mag-alas 8 ng umaga. Ito na nga, alamin muna natin ang ating mga kalsada o kalagayan ng ating mga kalsada.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Asarin din natin yan si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga, balita.
3: Magandang umaga sa iyo, Marnel, at ang ating kalagayan dyan sa bahagi ng Bukon. Okay naman, maayos pa naman ang bali ng traffic dyan. Pati na rin ang ating dyan, Borja. Causing ng Bukon dyan, Borja, ang itibibidap lang konti. Pero okay naman, kalusot naman ang maayos. Dire-direcho tayo, pupunta naman sa Divisoria area at ang ating daily street at palabas ng Claro Impacto ay gindap na dyan. Ito yung mahaba-haba ng bilan ng sakyan palabas ng Claro Impacto. Nang makatawid ako, ganun pa rin ang likuan palabas ng Claro Impacto. Napakahaba na lang hanggang sa ito nga, nakarating na ako dito sa Punto Deria. Napakaluwag naman ang Punto Deria. Ayos naman.
0: Ayos! Sige! Mahaba. Habaan din ang pasensya kapag ganyan may mahabang bila. May pasero ka ba sa oras na ito?
3: Baka pababala si ma'am.
0: Sige! Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you so much sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang itis na sitwasyon. Makasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasado Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Itama inyo mga relo at orasan sa 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes, July 2, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national agenda para sa mga manggagawa inaasang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
2: Dole, sinimula na ang pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
0: Sa balitang national pa rin na hanggang 4 na bagyo, posibleng pumasok sa par ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
2: At headlines sa ating balitang lokal, Northern Mindanao, ika-7 sa pinakamabilis na lumagay ang ekonomiya sa bansa.
0: Mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod isinungsulong.
2: At balitang lokal pa rin, publiko pinalaanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
0: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa Bigay Bigas para sa MASA program.
2: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, QR code ID system para sa mga estudyante sa Valencia City isinisulong.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, libreng house to house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa. Ilulunsad naman sa Malaybalay.
2: At mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa walang gutom program.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
2: Headlines sa ating balitang international, 4 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
0: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 nasawi naman sa lindol sa Venezuela. 3 taong gulang na bata, buhay namang nasagip.
2: At sa ating balita pampalakasan, Iala, wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
0: At sa ating showbiz balita naman, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin sa kuryente.
1: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 6 na minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ay, ito muna, oh. Sa lahat muna ng mga nagugutom dyan. Ito muna. Oy! Oh, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece crispy chicken fillet o kaya naman one piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, ha, mapapatestify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. A promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, FTI, or per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB257576, Series of 2026. Tom Jones na ako doon.
2: Tom Jones na.
0: Sarap kumain ng chicken ngayon.
2: Oo nga.
0: Pa-chicken naman dyan. Tao po. Ay, fried chicken naman dyan. Tao po.
2: Ito pala. O kasi, ito yung announcement lang ng Kaudi, di ba? Na walang tubig.
0: Ay!
2: O sa poblasyon, ilang area dito, mga sandikata, Nazareth, ganun. Although nag-post naman sila, nag-advisory, hiling ko lang din ano na maging mas mapalawigin pa yung kanilang information dissemination. Kasi may mga ilan tayong mga sweethearts, mga consumers, na hindi naman laging nasa social media.
0: Correct. May merong wapakils talaga. Social media.
2: Alam mo ba, madaming nagyaw-yaw, Jude.
0: Ikaw ba naman?
2: From 10 a.m. ata, hanggang 7 a.m. kanina. Ngayon, walang tubig.
0: Alam mo, mawala na ang pares mo. Wag lang ang tubig. Ay, totoo. Dahil ang tubig ay buhay. Ah. Ang pares, talaga naman sakit sa ulo.
2: Ay, kabilang din yan si Ko.
0: Ha?
2: Yung mga ko, di ba? Nabanggit namin kanina, di ba? Sabi mo,
0: may sakit sa ulo. May mga problema lagi.
2: Ay, ito pa. Mahal ko.
0: Ay! Teka muna.
2: Sakit sa ulo.
0: Sakit sa ulo yung mahal mo?
2: Sakit sa ulo yan.
0: May, ba? Sabi ko na nga ba, palihim ka eh.
2: Wala.
0: Ay, talagang.
2: Ay. Nabanggit lang. Sabi. Mami Amy, anong bunta? Hey, last Thursday po ha, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa may kamamanan. Ayan, more power po, marami pong salamat. Sir Lorimer Sakala and Mami Roxanne Macha, good morning.
0: Hi, Jean Garcia Candia, magandang umaga po. Magandang umaga ng Webes, sweethearts. We're listening from Candiaville, Canitoan. Good morning!
2: Ayong bunta, Candia family. Lydia Quijada Abakahin Valdueza. Magandang morning from Zone 2 Tabok, Bulwar.
0: Aba!
2: Maraming salamat sa inyo pakikinig.
0: Si Sir Bernie Diatras, ha? Tsaka dyan sa may LGU. Inabati natin si Mayor. Magandang umaga po sa inyo.
2: Bunta.
0: Sir Bernie Diatras, good morning!
2: Good morning. Demsoy Robles. Ayan, maraming salamat, Demsoy, ha?
0: Si Sir Rono Nafable ng Cardmaster Philippines.
2: Ay, pati natin isang
0: good morning. Tsaka si Madam.
2: Ma'am Ann. Good morning. Galis family, nakikinig sa atin. Ayan, ang si Mami Elaine, si Sir Glenn, si Ma'am Jeannie, at saka si Tatay Nicolas.
0: Yun,
2: mayong buntag.
0: Oh, maganda umaga, Mami Marilyn, Bestiza, Charm, Gonzales. Mga best anchors, most listened FM station. Wow! Salamat. Dagang salamat.
2: Thank you, Mother.
0: Oh, thank you. Kailan ba ang susunod na merienda?
2: Mami, yung tapioca mo daw.
0: Blockbuster yun?
2: Blockbuster.
0: Oy, speaking! Batiin natin ang Lucentes family.
2: Ay, oo. Lagi nakikiligin. Hi, Ate Melanie.
0: Namimiss ko na yung carbonara ng Lucentes family ba? No? Order nga ako yan. Order tayo.
2: Order tayo.
0: Sige.
2: Tsaka yung mga kakanin nila.
0: Ano?
2: Good morning. Si Renz Kai Lauda, watching from Barangay Malatab, Antipas North. Uy, Cotabato.
0: Oh, paspasan natin to.
2: Ay, punta.
0: Oliver Berami de Palco, magandang umaga po. Good morning, Anto. Sir Ming sa Aplakador at Rodelin Albizos. Good morning.
2: Mami Lilil Suleiman Nag-Iyab na nakikinig sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Maing buntag.
0: Sa Liling Robert, magandang umaga, watching from Don Carlos Bukidnon.
2: And good morning. Ito kay... Papa Ru, good morning, Papa Ru. Ito kay Ma'am Remedios Gimelo. Ayan, God bless. Thank you po sa pakikinig.
0: Rasta Prince Navales, magandang umaga. May bandang Quezon Bukidnon. Shout out to yung family, Navales family, Baligot family. Diyas sa may Clavera, Misamis Oriental. Maing buntag.
2: Rasta Prince, magandang umaga. Linlin Roa, wala naman ito sa Bonbon. Magandang umaga. Thank you po sa pakikinig.
0: Ayun, no? Mga taga Zone 6, Gumamela Extension, Carmen. Good morning!
2: Ayong buntag kay... Ito pa, Maramag Cristal sa Ma'am Remedios Gimelo. Si Beth din, magandang morning. Thank you for listening. Marilu Abrugueña Simbahon sa kanyang mga friends na si Shelton, Natsi, Ancho, Liwekor at sa kanilang Ate Bing Maagad at pamangkin niya na si Catriel Reyes na maganda. Yan, maraming salamat.
0: John De Vega, mga taga-Caberia, Misamis Oriental, magandang umaga. Magandang salamat.
2: Gwyneth Alcantar, maayong buntag sa kanyang nanay na si Chrissy Alcantar from Bonbon.
0: Pakitawag nga si Sarah. Marilu Abrugueña Simbahon, magandang umaga rin. Guapa Paulita Simbahon, good morning.
2: Maayong buntag, Jenny Tundag Flores. Thank you for listening. At si Jenny Canickers. Shout out ko kay Ate Princess. Siya nag-school. Ay, mag-school. Hello kay Daddy Romney ka.
0: Ayun. Oh, dadang salamat. Abangan natin mamaya ang ating mga winners ng bugas at groceries. At syempre, yung mga tickets ha, ipabiligay namin.
2: Abangan yan, ha?
0: Para sa pelikulang Moana, libreng-libreng sini yan para sa inyo. Siya. Sige. Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montimo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
2: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
1: Serbisyong may puso. Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?